Yeah, me Danny, ebra onya akwanya be hu odi fo no. Ono ase COVID time. Ai. Na sa time na gasa no ye wo na na odi fo preaching sema wo.

0: Uwase. Afe, uhunu se empi anase. Obi osi yantua bama mwidi bepebili ba. Saadano. Mbacho iti nyangu sa ukwana basa la soro nukwanka. Omu mpupu, omu mpupu sa. Ufye bibi abe shesofu ni mu. Ibi se.
1: Empi biyaba.
0: Empi mpupu. Ayibe ino. Omu yantua bama mwidi. Senye mama abe umiatu mkreti. Bibi abe shesofu ni mu titite. Saadano ba. Baby, I am prebi. Obama ha mungu prebi.
1: Mungu prebi ha mungu. Mungu penti ha. Washi mwani ade mungu.
0: Yedu ba sebe sum. Nen munyamu so yedi ama ono chobi adie. Omani nyina so hwefo ne mu.

Electricity company fo amwo nungwa munya saye eya kamho mu pesa adudu ewia ye obi e wo fia o relax ne ho se waso e condition o waso ni fridge o na mo ye dum so dum so misremo mamunya sa akamho atiefo afei enne asemu e da

0: nyom
1: yansafo ne tie
0: minya misra udini bebi akase free
1: ah from goku danso manprovi obubo di ro o boy ya yansira ofa
0: o sira o subini o sira o so
1: ah tope what kind of original goku danso ni abi am
0: original hey open ya abi am
1: ah no yes, no, Bunia, Yadia, eh, Yapa, Papa, Papa. Now, Yadim, quite yes, Christo, our bath, and yet, I got a food and a family.
0: I am food, I am Papa.
1: Enam se aye ye ni asida na ko mu so on ba ba da se radi da se ni na e du ti anti o bu sa nkro no so ho sa le te
0: ya
1: e ti o bu sa dia no hu se asida ya dia e ni na dia ya ko a cho su mi se o ba o bu anu no wonya ba bi e fi wa me da wa se en so sa na mo a no sa e se o e ti ni pa wahu ma fam bim bebre mu wahu mishia ababa wabi na osu dodo wadi kwa ching sabre na mengware ya shafir na obre na mesobe kwa jima o airport residential tuwa o namdebi ya o pao kem o namawiyam na msa ewe idia na wan mitresi ya na mkofu o mame zabe o nti medina ewe ina na sha o mame no abushan fond na ma bawa na na mame no agin den chanche me ko ho tem be wan enam so wa djuma bo an ti mame di nyama gugu ma akrom na so ma mpa ba me tokko so a busa ye ko popo fie e ko jin ko ye no e fie ore I do ya e ya se ma shi da ko wie me police station ya because me kira ene enya senketwa
0: mati
1: wa sipa so a obo ni ayo ade papa bia so ma wa kwa muta so e ti se enipa me di yawo no papa no ye ma odi yawo nya na e dane kese ma o
0: eh am papa
1: na would have wanted to for yawo
0: e bi awu
1: ni wodi boni e tie me kana odi yawo ni nya ni mu na odi yawo ni nya no e dane kese ma o
0: wow
1: so
0: Ente
1: yen shene sopa ayi na yen fi boni aye ho so ayi ayi ebe ba bu essence su dia o ti nipa boni abe aye fo on be ahoka fo sika fo so ana ayi first Timothy ani ana on ka e ho
0: o ka o ka
1: nipa aye ahoka fo ahantan atutu ka ye nya nti obi aye boni aye bia no ahantan wodi mu
0: eni
1: bi wodi mu Osan ku enya
0: pe yi. Ahoya anso wonumu. Ahoya anso wonumu.
1: Ahoya so enibre anso so no ewe omu bebra. E ma onya beyi ntem.
0: What was your pa Mr. Kofi original dance himself. Yo, me dance.
1: Na atani po so na je adan ba ko di chat o se. Se atani po se se wa nya bibia mo wase a.
0: You're going to cry, say.
2: Yeah, I'm quite a bit of a scratch part. I'm going to get one. You get scratch any.
1: Yeah, I'm not fat.